Kaibigan sa kasing-kasing gitong paghataga mao nang that's the kinalamian humba nga lata-lata nga makaingon gyud ta nga musulirap gyud ato ang mga gitawag og kaluluwa para og kanang dili na siyang ngilngig sa ato ang gitawag og dili na siyang ngilngig sa ato ang mga gitawag nato og mga dili gyud nato idegwa no kay kanang sa kangilngig pero mao gyud na siya gitawag nato nga inig sumatotal ni mo sa tanan. Daghan kang galaray nga mga sudan. Mo man siyang i-additionalan o minudo. Minusan na po ni mo sa kipaksil. Man dayon, imo na sa po siyang dugangan. Laing putahe, ang sumatotal humba ng lata-lata. Mga nagitawag ti Alda og lat isa ko ba? Ay, kinoko ni Buhagay na katuntak na sa nasa dahil sa 8-5 naman di ay magpadayon tanga na minas sa itong programa ang kinahan sa sayo sa kabuntagan. Ang bis na kuha na utibid ati Jing Maragpachi pero ang tiil laki. Oh, nga nagitawag nga parayon ta ha sa itong pagpaminaw. Mga tawa ta sa Sisa Kabuntagon. Good vibes lang ang dala nato sa atong panahon. Para di ta mabijaan sa gitawag nato at mga kaugalingon. Ako ng ilad. Mga nga nagitawag nga mga tawa na takauban si Ate Jing Maragpachi pero ang tiil laki. Dire sa itong programang Biznak 102.3 ang love, love, love forever sa atong mga madi, mga padi. Laban lang pirmi.

Black listeners. So that is all choice size na. And hello, the Ice Champion, of course. Sa itong mga listeners na to niya, no? Especially, of course, sa HGC Car Wash and Cafe. Thank you so much. And also naman, syempre, sa ato ang Nice Kim the Bohol Gluta Shop. Hello, the Eye, of course, to Nice Alaba sa mga Alaba family. And syempre naman, sa ato ang IVMG Construction Furniture and Apartment. Yes, especially sa mga Ihalas family ni Ma'am Esther ang Mr. Van Van. And of course, thank you so much sa Kogan Commercial, especially sa mga Lim family. And of course, naman, thank you so much. Syempre, sa ato ang numero uno, syempre, ang Kalapis Butika ng Bayan. Yes, ang Gabot na Mabisa at Abot Kaya. Kung mapalita, Voheta. Of course, syempre naman, ang ato ang wifi na ang pagpasalamat sa Harbin Water Refilling Station, especially sa Maya. Outfit provider, of course, is Refinery. Sis Mel Libertad, og sis Heidi Cabanyawan. Sis si Harvin, og sis mga anak, at sa mga Red family all over. Yung asa may Libertad Baclayo. Hello day to Ryan Garsucha. Yes. Hello yan. Shout out sa G.S. Dampas. Ah! Laban lang. Ryan Tanka namin na sa itong programang Bistak 102 with Adi Jing Baragbachi. Lat isa ko

0: Hi, this is Governor Aris Umintado. Kamu naminaw sa numero unong FM station sa Bohol. Kiss FM, ang friend mo forever.
1: Mayor Jane Yap po, welcome to the City of Peace and Friendship, Tagbilaran. Naminaw ka sa paboritong estasyon, Kiss 102 FM, Tagbilaran City, ang friend mo forever.
2: Ati G, mura lay kag baji.
3: Ati G,
2: pakisa ko bi.
4: Kisi ko ba?

og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala

Bishop Crispin Varquez karong Oktubre 27. Dako gid atong magasto kay karon may abot na mga 600 ka mga bisita, no, gikan sa mga lain-laing lugar labi na sa Burungan, Eastern Samar, lay mga kini 600 mga laygo, mga pari, mga obispo. Ato sila nga accommodate, no, kita may host, ato sila nga pakanon, mga dako-dako kita gasto sa atong hinabang kini ngadto sa mga galastuhon sa katedral. Naghimo usab kita mga pagpangandam, ato nang gisugdan pag rewiring, gamay na kaing wiring diya sa kilid. Unya gipaayo nato ang organ, plano pa tayong ipatarong ang mga microphones o paliton bago mga microphones sa choir. Tagan pa ugma pohon magsugod sa paghinlo sa mga bumbong, isugdan usab ang atong pag-ayo sa mga lights aron gayud kita dili na maulaw, no, sa mga atong mga bisita, kay dinhi man himuon ang maong instalasyon. Busa, bisan sa atong galastuhon, kung kita mag-iusa, magtinabangay, magmalampuson gaya kita, nini atong pagpangandam. Dagan kayong salamat. Palihog manindog.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Alright, we have another texter. Doc Glenn, may brain tumor po ang kapatid ko. Hindi pa operado pero pinapainom po siya ng maintenance ngayon. Pwede po ba siya EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Zenon from Maramag, Bukidnon. You know what? Ang brain tumor ay isang uri po ng komplikadong kondisyon. Depende kung benign or malignant ito. Pero kahit anong uri po ito, napaka-importante ang goal po natin ay ang tinatawag po nating inflammation control, oxidative protections, and even immune regulation. Well, ang tanong po dito kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what? From Makabuhay plant, turmeric, ginseng, ay may adaptogenic at anti-inflammatory effects na may potential sa tumor suppression, malunggay, guyabano at mangustin na may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize po ng free radicals na pwedeng magpalala mismo sa tumor growth. B vitamins at ATP peak na mula sa EXL Makabuhay Black Coffee, sinusuportahan nito ang brain cell energy productions. May mga ilang herbal studies na nagpapakita nga na ito ay merong anti-tumor properties, lalong-lalo na sa majority active ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Take note ha, hindi po gamot po sa cancer ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pero, sinusuportahan nila para hindi po lumala ang inflammation at oxidative damage sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. In addition, kumusulta pa rin po regularly sa mga oncologists, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. Sabayan din ang pag-inom ng EXL Makabuhay Black Coffee 2 times a day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn, share ko lang po. May fatty liver po ako at mataas ang SGPT at SGOT ko po. Laging pagod, laging nalalambot kaya sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. After 3 months ko po, tuloy-tuloy lang po sa pag-inom, bumaba po ang aking liver enzymes into near normal at ang gaan po talaga ng pakiramdam ko. Mas energetic po ako ngayon at salamat po sa EXL. Rodel from Tagum City, Davao del Norte. Alright, talagang nakakataba po ng puso mga ganitong klase mensahe, no? You know what? Yung combination kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from the active ingredients of garlic, serpentina, sambong, at turmeric. Yung EXL Makabuhay Capsule ay merong tinatawag nating detoxifying herbs like spirulina and guava. In black coffee ay may liver protective benefits. Consistency is the key. Kaya po, makikita talaga natin yung pagbabago once na tuloy-tuloy lang po talaga sa pag-inom. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May spleen enlargement daw po ako. Madalas po akong napapagod, madali pong kapusin sa hininga, at may pressure sa bandang kaliwa ng tiyan ko. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Minda from Ipil, Sibugay. You know what? Ang splenomegaly ay enlargement ng spleen na bahagi po ng ating immune system. Karaniwan ito dulot po ng infection, liver diseases, or blood disorders. Kapag malaki po ang spleen, prone ka sa anemia, low immunity, and even madaling pagkasira po ng blood vessels. Now, how about the EXL Makabuhay capsule? It can help po ba? Ang serpentina, neem plant, at ashitaba na kilalang kilala as immune modulating properties na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay capsule, nakakatulong po ito para i-regulate po ang ating immune response at liver spleen detoxification. Dagdag ko rin po ang garlic, sambong, at oregano na may mga antimicrobial at detoxifying actions na pwedeng makatulong kung infected base ang sani. Spirulina, rosehip, at psyllium husk na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa pag-repair po ng blood health at support sa digestion, liver function. In addition, botanicals like serpentina and neem plant, it shows potentially sa immune modulation. Spirulina is clinically known to support the blood regeneration and even reduce the oxidative stress. Importanteng alamin muna po ang kadahilanan po talaga ng spleen enlargement via ultrasound or blood examination. EXL Makabuhay Capsule, uminom po kayo 2 capsule 3 times a day for 21 days. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. Avoid strenuous physical activities habang enlarge pa po ang spleen. Lagi po natin tatandaan mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot. Pero ito ay scientifically formulated natural food supplement na tumutulong sa inflammation control, immune balance, tissue repair, and energy support. So madaling salita, we always find what is the root cause. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pong may kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi po ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dito sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: white bread.
1: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
0: Silawan daw na ako, mabi?
2: Mmm!
0: Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo.
1: Maugyud na. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Hoy Mari, may ganun ka mo tong aoy sa tong class meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Mari, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Ni abi sig maputlan nya ko ba? Haso la kaayo.
0: Tay pa Mari ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh Mari, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Mari, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mari. Nandi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Naapag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga app sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan amo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
1: Adya ka Mari, mao ba bisag sa cellphone lagi pwede na ta mabayad.
0: Ito ta ko diay na tinuod na Mari oy, nindot kayo mo naman gani na nga akong gibuhat ron kun asa ang pabor nga bangko og establisimento sa ako mga lakaw adto ra po ko mabayad aron anay langan ba sa oras. Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo Mari, gisige pa na ilang balik-balik kay gihimo na sa BWI aron paghatag og dugang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Reactivate!
2: Let's move, let's groove!
3: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: TTX 500!
11: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
12: Mapali sa mga butika.
13: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

The New Kids FM. Magandang tanghali sa isang makasaysayang pagbabalik sa mga awiting hindi kumukupas sa ating mga puso. So welcome sa ating programang Retro Sunday Back-to-Back OPM. At yes na yes, dahil ngayong araw, baliktanaw tayo sa mga kantang minsan nating iniyakan, kinanta ng buong puso, at sinabayan kahit sintunado. So mula sa mga classic love songs hanggang sa mga OPM hits na kahit ilang dekada na ang lumipas, kabisado pa rin natin ang lyrics. So, kung ikaw ay batang 80s, 90s, just like me, early 2000, o feeling young at heart pa rin hanggang ngayon para sa iyong programang ito. So, ihanda ang ating mga tenga, puso at boses. At huwag mahihiyang kumanta, huwag pigilan ang kilig. At kung may maalala kang ex sa bawat kanta, aba, kanta po lang tayo. Huwag nating i-chat ang mga ex. Anyway, ako inyong mga kasama. My name is Sexy Sandia sa pagbabalik ng golden era ng original Filipino music, kung saan bawat melody ay may alaala at bawal lyrics ay may kwentong dala. So, lakasan ang volume, sabayan ang tugtugan, at damhin ang bawat himig. Dahil dito sa Retro Sunday Back-to-Back OPM, walang mabibitin, walang patlang, puro kantang Pinoy, tuloy-tuloy ang saya hanggang 1 o'clock in the afternoon. So this is your Sunday dose of nostalgia, love, and timeless Filipino music. Right here in the New Kiss FM 102.3 Bohol.

The New Kids FM, 39 after 12 ng hapon. Yeah, isa sa mga kantang talaga namang puno-puno ng emosyon. Pero tika lang, tanong ko lang sa inyo, sino ba ang baliw? So sa taong nagmamahal kahit nasasaktan na, ang taong umaasa kahit wala ng pag-asa, di ba? So yung mga taong kahit ilang beses nang nasaktan, sige pa rin ng sige. Because, you know, when it comes to love, o parang may tinamaan. Pero aminin natin no, na minsan sa buhay, kapag umiibig tayo, may mga bagay tayong ginagawa na hindi kayang ipaliwanag ng isip, pero kayang-kayang ipaglaban ng puso, di ba? Okay, so sa lahat ng mga in love dyan, broken-hearted at sa mga baliw-baliwan sa pag-ibig, sa ang awiting ito siguradong nagpapaalala sa atin ng mga kwentong minsan nating pinagdaanan. So ang kantang isa sa mga hindi malilimutang kulay ng original Filipino music. So dito lamang sa Retro Sunday Back-to-Back OPM, sa mga kantang kahit luma na pero sa puso ng nakikinig o sa puso mo fresh na fresh pa rin. This is Sexy Sandy dito lamang sa numero unong istasyon, The Nukies FM 102.3 Bohol.

0: Plus Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on, over.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa kong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
6: Balik sa Bohol.
4: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
1: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
0: Silawan daw na ako, mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
1: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-041-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
8: The Generics Pharmacy.
7: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot

0: Og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stand in your confidence. We see you, sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

0: proper og function. Sa ato pa, pag ang kidney o ang atay, insakto ang function, insakto ang imuhang pag-ihi. Layo ka sa diabetes. Dili ka basta-basta magka high blood o di pug ka basta-basta magka arthritis. Mabantayan nimo while mag-inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag uto hapon o kung wala nagibati magkabiilang mga pinanga, makita nimo nga kondisyon ang atong mga lawas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog kay mohagop mga pinanga. Nadaghan kaayong gipasagdan lang ang mga hagok-hagok. Kana bitong maghuot ang dughan niya makamata while natulog pagagabi unya maglisod na og balik tulog kana ilhana na siya nay problema ang atong mga kasing-kasing or nabay problema ang ato ang lawas. So ay hulata nga maataki pa ta, maataki pang uban ato mga membro sa panimalay paim na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede painom sa mga bata, hantod, hamtong mga pinangga. Dosi pataas ang bata, pwede painom ah. 1 capsule inig kagabi eh. Pero sa mga buntis, bawal ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pero sa mga naay, hubag-hubag sa matres. Sa mga naay PCOS, PCOS, mga hubag sa ovary na dili mabuntis ang mga babae, pwede painumon magabi itagduhagin ng capsule mga pinanga para ang metabolism manormal. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga ang mga minerales sa atong lawas mabalanse mga pinanga. Layo ang pagbagtok sa atong mga kasing-kasing, mga kaugatan o sa atong kabukugan. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Maayong panglawas, bato!

0: maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
7: Ako diya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako diya si Natean po sa pag-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. Otong akong bana, palit siya EXL Makabuhay Plus. Inom ko buntag, isulay na ko duha ka capsule, then apo na po duha. Simana kapin, nakalakaw-lakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ko buta akong paminos ang kasing-kasing. Kami ka paminos sa panglawas. Imong ginhawa, imong pagbawas. Okay po ako pagtulog. Suwain niyo ang EXL Makabuhay Plus.
8: Mag-makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Itong
9: oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
10: Samang makapuhay.
9: Huwag ang kape nga itong imnon. Ganong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix. Doon ay 17 powerful herbal ingredients.
10: Makulay.
9: Nag-iip.

0: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga anong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: I have EXL Makabuhay.
4: Kiss Pandesal. Yay!

The new Kiss FM 102.3, 5:41 in the morning. Yes, it's a beautiful Monday. It's a beautiful Monday morning, mga ka-Kiss na to rin. Yay! Yes, kumusta man? Kumusta ang atong adlaw karon, mga ka-Kiss? Yes, it's a beautiful day. It's Monday, October 12, 2026. Kumusta atong mga drivers, atong mga teachers, atong mga lolo, lola, ate, kuya, o mga estudyante na to rin. Yes, may papaminaw sa tanang mga ka-Kiss. Yes, nga naka-tune in sa Kiss FM. Hey, good morning sa ato mga karon pa ng mata diha, mga ka-Kiss na to. Yay! Kung sa may lami nga pamahaw karon ha, lami kay kaon o guan ron, higup sa baw sa isda. Wow! Yay! Nga, sabayan mo o mga, kanabi ito, mga vegetables, lami kay na, mga fish, sa panauban diha, mga healthy food, dapat healthy food ta, mga ka-Kiss, dapat nga na kanunay. Yay! Yes, and inom pagdanghan tubig, mga ka-Kiss, dapat inom ta og mga healthy food og mga kaon to mga healthy food, inom sa tag mga healthy nga juices or like fruit juice, nga na, mga ka-Kiss. And the bro Bernard Puliscas Jr. de ay nga nagtuwa og isda diha karon, lamia man na bro. Yay! Yes, and sa tanang mga taga Bicu Toda, may papaminaw niyo tanan diha. Good morning. It's a beautiful day. Yes, ready na sad sa ato mga adlaw-adlaw nga buluhaton. Ato mga regular nga buluhaton matag adlaw, mga ka-Kiss. Happy kaayo ato mga estudyante. Pag Lunes gani, ato mga estudyante gani, pag Lunes is daghan na sila og bound, daghan na sila og mga allowance. Yeah. Okay, bao man nating allowance og Lunes hantod na nas Biyernes, di ba? Pero pag Friday gani, aksyon na nagagool. Yes, at tanang mga ka-Kiss na ito diha, nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning, mayong pagpamahaw niyo diha. Yay! At ilang itang ko sa inyong pamahaw itang. Okay, igutom na ko diri, wap ako kapamahaw. Yes, at tanang mga ka-Kiss na ito diha, sayang sa tag Macarena. Itong mga nag-exercise diha. Itong mga nag-zumba diha. 5:43 in the morning, Kiss Pandisalon, Kiss FM.

0: Kiss FM 102.3 547 in the morning. Ato i-check karon mga ka-Kiss atong latest weather update today. Gikan sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar.
1: Maayong buntag. Ani ka kining pinakaunhing kalbuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin i-monitor o gibantayan ng bagyo or tropical cyclone outside far outside Philippine responsibility nga usa ka tropical depression category. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang tropical depression gibanabana kini basis tanang available

pag-irog. Samtang base usab sa pagbanabana kining moong bagyo, kining moong tropical depression, ubos ang yang chance nga musulod sa Philippine responsibility ug samtang kining moong bagyo usab wala kini direct epekto or epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na una kining gitawag og ITCG or intertropical convergence zone nga may nakapikto sa Southern Luzon, sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang easterlies o hangin ngikan sa silangan may nakapikto usab sa silangang bahin sa Northern ug Central Luzon ug samtang ikatulo kining northeasterlies wind flow o hangin ngikan sa aminang silangan mga may nakapikto usab ditong dapita sa may extreme Northern Luzon. Samtang ang atawang forecast karong adlaw ang Bicol region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region ug lakip na usab ang Central Visayas ug ingon man usab dinhi sa tuong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Tagbias, Tagbilaran. O gingon masab itong lapita sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte ug Southern Leyte. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag maragumo na kalangitan o doon ay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes o nakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar sa makasinati maragumo ng kalangitan o ginubanan sa mga pag-unuan, gumikan sa northeasterly wind blow. Ug samtang ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet ug Palawa, Pagasinan, ining mga lugar usab karong adlaw makasinating nagumo na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadubakilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa Visayas ug lakip na usab sa ubang bahin sa Mindanao ug lakip na usab ang ubang bahin sa Luzon, karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om o ganito na sa usahay at doon ay managumo ng kalanginan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG o ingon sa kining mga localized thunderstorm. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukad sa 25 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabutagon o musalop sa kini sa may alas 5.28 sa kapunod. Dinira lang ko ito, kininagayikan sa Dios de Pag-asa, Albuquerque, Bohoran Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ibati ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Human sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako mula kaglayo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano nga amo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka og galingon nga small cash lang.
2: Maayo ay ma.
1: Maayo kayo ay nga maulang imo nga sinati. Maulag ginak. Maugyod na. Nga ako sa na imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul pud siya og angiogram sunod siman na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, isang mapagpalang araw para sa inyong lahat, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico again. Ang inyong kaagapay po sa kalusugan at kagalingan dito sa inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up? Ang ating programa ay live na napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng radio station sa buong Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao. Nagkakaisa po tayo para sa isang layunin, ang maibahagi ang makabuluhang impormasyon at gabay para sa mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng bawat pamilya Pilipino. Naniniwala po tayo sa mga natural na paraan sa pag-aalaga ng ating katawan ay hindi lamang isang uso, kundi isang matibay at mas mabisang pundasyon para sa mas mahabang buhay. Kaya po sa episode na ito, sama-sama po natin tinatalakay ang mga powerful herbal ingredients, mga wastong nutrisyon at holistic approaches sa wellness. Ipinapakita po natin ang pagiging malusog ay hindi lamang kailangan maging komplikado. Kailangan lamang ng tamang kaalaman, di ba? Disiplina, pati na rin ang malasakit sa sarili. Kaya ano po ba ang maasahan natin sa araw-araw na episode? Siyempre, makabuluhang talakayan tungkol sa karaniwang kondisyon na kung saan ay maaaring mararanasan ng ating mga kababayang Pilipino. Kasabay dito, ibinabahagi rin po natin ang EXL Makabuhay products na pinagkakatiwalaan dahil sa kanilang all-natural ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pagpapabuti ng pangkalahat at kalusugan. Tulad ng palagi nating sinasabi po mga kamakabuhay na ang kalusugan ay parehong responsibilidad at pribilehiyo. Bilang inyong kaagapay, narito po tayo upang samahan kayo sa bawat hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay na may malasakit, na may gabay at ang tamang impormasyon. At Pilipinas, ipagpatuloy po natin ang ating advocacy para sa mas malusog, mas masaya at mas matibay na kinabukasan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc, sama-sama po natin palagaan ang ating kalusugan na kung saan ang kayamanang walang katumbas. At syempre sa ating mga kamakabuhay na walang sawang nakikinig sa ating programa, kung kayo man po ay may mga katanungan o health concern, bukas po ang ating linya at maaari kayong tumawag sa ating makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At mamaya-maya lamang ay sasagutin po natin ang iyong mga katanungan. Syempre, dito lamang yan sa ating live program kasi mamaya meron po tayong texter segment, diba? Anyway, ngayong araw po ay tatalakayin po natin ang isang kondisyon na posibleng mararanasan po ng maraming kamabayang Pilipino. And of course, hindi ko na ito papatagalin na ang ating WhatsApp Talk topic for today. It's all about the hypotension.
3: What's up, Doc?
2: Madalas ka bang nahihilo, nalalambot, or parang laging nauubusan ng kalakasan? Huwag po ito basta-basta na ipagwalang bahala po mga kamakabuhay dahil maaring hypotension na pala ito. Isang kondisyon na kung saan ay delikado po ito kapag hindi po natin naunawaan at naagapan. Kaya po sa episode po ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? Sisilipin po natin ang totoong kwento sa likod po ng hypotension. Ang mga sanhi nito, bakit bigla ang umiikot po kaagad ang paningin? At kailan ito nagiging banta para sa puso, utak at sa pang-araw-araw na gawain? Ito yung mga tanong nabibigyan po natin ng malinaw at practical na kasagutan. Well, anyway, diretso po tayo sa definition po ng hypotension. Ano nga po ba itong hypotension? Well, ang lahat ng iyan po mga kamakabuhay, sasagutin po natin ng isa-isa na pagbabalik lamang po ng ating programa, kaya stay tuned.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Luciana Merto Apilar, nagapuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod o gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa kapad, nindot man akong paminaw, dili ko batiyon o kakapoy, abtik akong lawas, maakanunay ako kadasig, buad ko sa umabuntag sayo, kondisyon na kayo akong lawas, apan, usa mamahal. Hawa na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa usa ka adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76, abtik pa kayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
6: Halina't magmakabuhay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kaya't
3: EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At malikad po natin ang tanong, ano nga po ba itong hypotension? You know what po mga kamakabuhay, ang hypotension ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang blood pressure ng isang tao ay mas mababa sa normal. Karaniwan kasi ang normal na blood pressure po ay nasa 120 over 80 mm of mercury. Kapag ang blood pressure ay bumaba sa 90 over 60 mm of mercury, mas mababa pa higit pa nito ay tinuturi po itong hypotension. Pero mahalagang tandaan po mga kamakabuhay, hindi lahat ng may mababang blood pressure ay may sakit kaagad. May mga talagang naturally low blood pressure lang talaga sila, no, at wala namang pong sintomas. Ang problema kapag once ang hypotension ay may kasamang sintomas at naapektuhan po ang daloy ng dugo, papunta sa utak, puso at iba pang mga vital organs. You know what po mga kamakabuhay, alam niyo po ba na mas karaniwan ito sa mga matatanda, buntis at mga may chronic illnesses? Maaring biglaan o dahan-dahan ang mangyayari po nito. Pwedeng mangyayari kapag bigla ang tumayo or orthostatic hypotension. Mas delikado kapag may kasamang dehydration, heart problems at hormonal imbalances. Kapag hindi maagapan, pwedeng humantong to sa pagkamatay, injury or organ damage. Marami po ang hindi po aware ng paulit-ulit na nahihilo, panghihina at madali pong napapagod na posibleng sinyalis na pala ito ng hypotension. Maaari posible pong dahilan po kung bakit bumaba po ang blood pressure dahil po, tandaan po natin, take note, no? Number one is dehydration. Kapag kulang tayo sa tubig sa katawan, bumababa po talaga ang blood volume, kaya bumabagsak po ang blood pressure. Kalawa, heart problems, mahinang timok po ng puso, heart failure, blood problems ay maaaring nagpapababa po talaga ng blood pressure. Pangatlo, hormonal imbalances, kakulangan sa cortisol, thyroid hormones, adrenal hormones, nakakaapekto po talaga sa blood regulation po ito. Blood loss, internal bleeding o matinding regla ay pwedeng magdulot po ng biglaang hypotension. Medication, mga gamot po para sa hypertension, diuretic, antidepressant at pain relievers ay maaaring maging side effect po ng low blood pressure. Prolonged bed rest, no? Kapag matagal po na nakahiga, humihina po talaga ang blood circulation, kaya nagiging cause po ng hypotension. Poor nutrition, kakulangan sa iron, vitamin B12 at folate na nakakaapekto sa paggawa po ng red blood cells. Mga karaniwang sinyalis po ng hypotension, madalas ng pagkahilo, parang umiikot po sa paligid, no? Panghihina po ng katawan, malamig at mamasa-masa ang balat, malabong paningin, pagod kahit wala naman pong ginagawa, hirap makapag-focus or yung tinatawag natin mental fog. Mabilis or irregular po ang heartbeat or tibok po ng puso or even nahihimatay ng biglaan lang. Sa matatanda, madalas na napagkakamalang normal lang po ito po mga kamakabuhay. Ang mga sintomas na ito, kinakailangan na bigyan kaagad ng pansin dahil po pwedeng posibleng maging delikado kapag ang hypotension ay napabaya. Para itong humantong sa seryosong komplikasyon na like frequent falls and injury dahil nga sa pagkahilo at pagkahimatay, kaya pwede sila mag-cause po ng injury. Brain hypoxia, kulang sa oxygen na napupunta sa utak at maaari magdudulot po to ng memory problems. Heart complication, napipilita magtrabaho po ng mas malakas po ang puso. Shock, sa mas malalang kaso, paaring bumagsak po ang circulation at magre-resulta po ng medical emergency. Poor quality of life, hindi makagalaw po ng maayos, lagi pong pagod at limitado po ang activities. Pagdating naman po sa medical treatment po ng hypotension, depende po ito sa sani. Iba-iba po kasi ang approaches sa paggagamot, no? Pwede rin sa pag-approach ng pag-increase po ng fluid intake, adjustment of medication, compression stocking, gradual positioning changes, huwag pong biglaang tumayo, ah, treatment and underlying diseases, in severe cases, IV fluids or medication. Pero tandaan po natin, hindi lang po gamot ang sagot para po dito. Importante po ang lifestyle and wellness management ang susi para sa long-term control. And don't forget also to go with your doctor para ma-assess po kayo specifically kung anong nangyayari sa inyong kalusugan kung bakit nagkakaroon po kayo ng hypotension. Now, how about the integrative and holistic wellness management? Dito po pumapasok po ang integrative approaches na kung saan ay pinagsama po ng medical care at natural wellness strategy. From proper hydration therapy, uminom po ng sapat na tubig buong mag-araw. Pare rin isama po ang coconut water, mga electrolyte drink, no, mineral water, homemade electrolyte drinks, pwede po yan, no. And we have also balanced nutrition. Siguraduhin may sapat po na protein, healthy fats, mga mayayaman na iron na pagkain, B complex vitamins. Iwasan din also ang sobrang fasting, ha, lalong-lalo na kung may hypotension ka. Herbal support para sa hypotension. May mga halamang tumutulong po sa circulation at energy support para sa ganitong klase uri na condition, especially ginger, no, na nagpapainit po ng katawan na tumutulong para sa blood flow. Turmeric naman, anti-inflammatory at circulation support. Ginseng naman na tumutulong sa energy at adrenal function. Malunggay na mayaman po sa minerals at nutrients. Cinnamon na nakakatulong po sa circulation at alertness. Ito yung naging dahilan kung bakit mahalaga po talaga ang synergistic herbal formulation, especially both products po ng EXL Makabuhay, from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Tandaan, ang tunay na wellness ay hindi lamang sa pag-inom po ng gamot, kundi pag-aalaga sa buong katawan, physical, mental, and even nutritional. Sa tulong po ng tamang kaalaman, integrative approaches at natural support ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas posible ang maging masigla tayo, mas alerto tayo at syempre mas balanse pamumuhay kahit may hypotension ka. Pero bago tayo tumuloy sa ating Q&A segment, huwag kayong bibitaw ha para lamang sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up daw?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naa naman tayo kaugalingon na small cast lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iya ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one.
5: The number one hit music station. Kiss FM.
3: Kiss Pandesal. Pandesal.

The new Kiss FM 102.3640 in the morning. Kiss Pandisal mga Kiss. Hi day to Ryan Palak, listening from Valencia, Bohol. And to Randy Santizas. Good morning to Josephine Humigop and also Nifel Borja. Good morning, Doris Caloyong. And also good morning, Ma'am Nita Valderosa. Yes, and sa tanang mga kakis nato diha, nga nakatune in sa Kiss FM, lami ko nung magtuwa o bumpano. Matod pa ni Ma'am Nita Valderosa. Yes, good morning sa tanang mga kakis nato. Si Lord Saranilo, Bro Midwin Inting, diya sa SPC, SPC Dampas. Sa tanang mga taga SPC Dampas, Kandait, good morning. Yung tanang diha, may pagpamahaw sa tanang mga listeners nato, karaminaw, karong mga orasa. At mga drivers ng biyahe na karon. Good morning, amping kanunay ha, sa tanang mga frontliners. Dag-om atong palibot karon, murag muuwan na sad ni. Ay kalimot pagdala sa inyong panangga sa ulan diha mga kakesa. Amping kanunay itong mga estudyante. Yes, amping kanunay sa tanang mga restaurants, sa tanang mga naglatan sila mga paninda diha karong mga orasa. Good morning yung tanan. May papaminaw 641 at ang ikanong tataod ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo Monday. Diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandisal.

0: Kiss Pan Desal.
1: The New Kiss FM 102.3646 in the morning, mga ka-kiss. Hi, day sa tanang mga taga Maribok, especially diyan sa may San Roque, Maribok. Good morning to Inday Gilakame. Good morning sa tanang diha. Shout out sa tanang mga taga San Roque, Maribok, Bohol. Yeah, salamat guys pagpaminaw sa ato mga listeners na ito diha. Nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning. And also to Ma'am Genoveva Arangoso, to Timmy A, Timmy Arangoso, yeah, sa mga Arangoso family diyan sa Maribohok. Good morning sa tanan-tanan mga ka-Kiss na ito. Nga naka-tune in sa Kiss FM 646 para Kiss Pandesal.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, heal lot manicure og pedicure, and syempre libreng mag-inom sa usa sa pinaka healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaa pay prices, surprises og special discounts sa EXL

0: Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
3: Itanyag sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
3: DYRD.
2: Breakfast News.
4: Higala, maing buntag. Kinainausab ang hanay sa labing labas ng mga balita. Sa itong DYRD Breakfast News, itong kanis maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay ang gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
5: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
4: Ang mahatod sa mga uluhan. Temporaryo muundang sugod o mangadlawa. Ang Jean Air sa ilahang direktang biyahe gikan kani sa Bohol, paingon nga to sa Seoul, Incheon, South Korea.
5: Estudyante sa Baiso nga mo'y suspek sa gamang hulga sa pagbamomba sa tulo ka mga universidad sa Tagbilaran, mapasagaan na og kaso karong si Manaha. Humanakuha ni Mayor Jane Yap ang aksyon sa PNP Chief General nga si Jose Nartatis Jr. aron matumbok ang tinubdan sa hulga sa pagbamomba nga gipost diha sa social media.
4: Samtang administrator sa Facebook group ang nagtugot sa estudyanteng ma-post diha sa social media ang bomb threat. Imbestigahan kini kung aduna ba'y tulubagon.
5: Gilusan niya doon sa Bando ang Grow Banana Projects sa nagtumong, kung nagtumong sa pagdasig sa matang panimay sa pagtanom og saging isip dugang pagkaon.
4: Nagpagawas og warrant of arrest, hold departure order in Sandigan Bayan batok sa gitangtang mayor diha sa lungsod sa Duero nga si Alta Kulad.
5: Sa atong police report, nadakpan sa by-bust operation ang 23 anyos nga gikatahong isa chairman kun SK chairman sa barangay Kugtong Kandihay natong Sabado sa gabi.
4: Bulanong Obispo Eli Ayuban sa Diocese sa Cubao, Quezon City, nanawagan og suporta sa lakang ano na sa maundang na ang political dynasty din his Pilipinas.
5: Pamuhunan sa Bohol, mikabat og 16 bilyones ka pesos gumikan sa mga dagko mga solar farms nga gitukod din sa atong lalawigan sa Bohol. Kini sumapa ni Gobernador Aris Amintado.
4: Mga turista gikan sa Japan gilihok karon sa Kapitolyo o sa private sector aron sa madaling pag-anhing ani sa tong lalawigan sa Bohol.
5: Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Flores Tiffy karong Miyerkules sa gabi diha sa Bohol Wisdom School Gym. Sa balitang regional, 45 ka kilo nga shabu nasakmit sa duha ka adlaw nga drug by-bust operation dito sa Dakbayan sa Sugbo.
4: Samtang sa kauluhan, gilauman na aprobahan karong adlaw sa House of Representatives ang gisugyot ng 7.2 trillion peso budget alang kani sa tuig 2027.
5: Gikumpirmar sa Department of Justice nga gipahigayo na ni atong Oktubre 9 ang investigasyon sa kasong obstruction of justice nga gipasaka sa PNP CIDG batok ni Senador Ruben Padilla.
4: Samtang sa gawan sa nasod, mato ni US President Donald Trump, nagkauyon ang Russia o Ukraine nga hunungon una ang pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya.
5: Sa paugnat sa kusog, usa si Alex Ayala sa mga seeded players sa Wuhan Open nga nakatakda karong adlawa hangtod sa 18 dito sa Wuhan, China. Sa balitang artista, nikatap karon ang taho nga mobalik sa pelikula si Willie Refilyame.
4: Mga katong mga uluhan sa atong mga balita. Ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato mga repeat, temporaryo maundang sugod og mga dlawa ang Jean Air ang ilahang direktang biyahe gikan kini sa Bohol paingon sa Seoul, South Korea. Kompleto detalye alagan Ray Tutas.
1: Temporaryong giundang sa Jean Air ang ilang direktang biyahe gikan sa Bohol paingon sa Seoul, Incheon, South Korea sugod og mga dlawa October 13. Gikonfirmar ni Bohol Airport Manager Pog Sibanyes nga kagapon ang katapusang biyahe sa Jean Air paingon sa Incheon. Matod sa mga report,
2: temporaryo lang yung kinahanglan suspension.
3: Ang Air Asia maupo gihapon?
2: Ay, sa atoy una ang Air Asia og kanang undang sa ilang flight. Temporaryo suspension og kanil ang unang rason nila is itong ineng crisis nga nahitabot ako na ito by next year balik na nila. Pero dapat, bilhin lang itong Jeju Air nga lang gahe sa Busan o Incheon.
1: Ang temporaryo nga pagsuspenso tungod sa mga seasonal network adjustment, fleet management o mga airline consolidation. Ang Jean Air gilauman nga magbukas pag-usab o magpadayon sa operasyon nini sa 2027. Hinuon, maton ni Banyes, ang umang mga airline magamit gihapon alang sa direktang mga biyahe gikan sa Bohol paingon sa Incheon sama sa Jeju Air. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Jovencio Inking. Naminaw karon sa DYRD, Ruel Rosas, Paulita Bantol, o iyang banada sa Dambas. Good morning. Si Jesse Boy Dugoy, Harry Dugoy, si Rilo Dugoy, o si Joseph Maslog, o Geraldine Maslog. Isa dyan si Sabayso, nga mo'y sospek sa gihimong hulga sa pagpamumba sa tulo ka mga universidad sa Tagbilaran. Mapasakaan ang kaso karong si Manaha. Humanakuha ni Mayor Jane Yap ang aksyon ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ar matumbok ang tinubdan sa hulga sa pagmamumba. Nga gipost diha sa social media. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Nailhan na sa mga otoridad ang 18 anyos nga first year student sa Bohol Island State University kun Baiso nga gikitahong responsable sa pinakabagong bomb threat sa social media nga nagabalda sa operasyon sa Holy Name University, University of Bohol og Baiso. Matod ni Tagbilaran City Police Chief Lieutenant Colonel Dewey Milyari Bicoy, mangayo pa ang kapulisan sa pagtugot sa korte aron makuha ang dugang ebidensya og mapasaka ang pormal nga kaso batok sa suspect ubo sa Presidential Decree 7927 o Anti-Bomb Joke Law, inubanan sa may kalabutang cybercrime prevention.
5: Ang possible charges na may file niya is ID number 7927 or Anti-Bomb Joke Law o Article 282 sa Revised Penal Code o NATO Magritrip including relation sa Republic Act 10175 or cybercrime prevention. So, ang natin coordination sa itong fiscal, cybercrime unit, itong sa itong investigator, we are not preparing appropriate charges sa itong suspect.
1: Sa press conference nitong Biyernes, si Mayor Jean Yap mingon nga personal siya nga nangayo og tabang sa liderato sa PNP nga miresulta sa ginusad nga investigasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Samtang panayon usab nga gimbestigahan ang nangagi mga bomb threats sa mga campus. May basalig ang Baiso sa hingpit nga kooperasyon o giauhag ang publiko nga musalig lamang sa opisyal o napapatudang impormasyon. Gikan sa City Hall, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lahat ng panahon, ito po minahon si Leonard Samar, ang ikan si lokal ng mga sa pag-asa. May mo tayo, Mr. Samar.
2: Ano yakin yung pinakaulay kalambuan sa kahimpang sa panahon karong adlaw? Doon na tayo monitor o gibantayan ng bagyo nga naasa gawa sa par or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang throat card repression nga naasa gawa sa par or outside Philippine area of responsibility, gimlabana kini basis tanang available ng mga data, anakini may mutang sa 3,030 km east of Central Luzon o anakini sa coordinate nga 16.6 degrees north, 150.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga doon ay gikoskun nga makabat nga doon na sa 55 km patagtakta doon sa sentro, o gado na kinigas tinis o mga pagkurusangin nga makabat nga doon na sa 70 km matagtakna. O kini nagayrog sa direksyon, aminhan-iminang kasagpan or north-northwestward slowly ang iyang pagirog. Samtang karong mga panahon na, base usap sa pagmanabana, kini maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility, o samtang kini maong bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, una kinigitawag Intertropical Convergence or ITCG nga nakaapekto sa Southern Luzon, sa tibuok Kabisayan ug lakip na sa Mindanao ug samtang lain nga sistema kinigitawag Easterlies o hangin nga ikat sa Silangan nga may nakaapekto sa silangang bayan sa Northern ug Central Luzon ug samtang ikatulo kining Northeasterlies wind flow nga may nakaapekto dito napita sa may extreme Northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, ug lakip man sab ang Central Visayas, ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug lakmian sa Tagbilaran, ug ingon man sab itong dapita sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte ug Southern Leyte. Karong adlaw makasinati kitag maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Bamboyan Islands, makasinati usab ug mga makasinati ug maragumon ng kalangitan ug gidobanan sa mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet ug Pangasinan, kining mga lugar usab makasinati ug maragumon ng kalangitan ug anunay ay katag ang mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bangbayan sa Kabisayan, lakip na usab ang bangbayan sa Mindanao, o gingon masab ang bangbayan sa Luzon, karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om, o ngadto na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan, o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa ITCG, o gingon masab kining mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon nga ito sa silangan, nga may mapuslabi dito na pita sa may Northern Luzon, Central Luzon, Western Section sa Southern Luzon, o samtang karagatan o sab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa habagatang silangan, nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol, o nga masab ditong napita sa umbang bahin sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga ito sa habagatang silangan nga may mapuslabi ditong napita sa Mindanao. O samtang karagatan nining mga lugraha, malinaon o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagod, o musalop sa kini sa may alas 5.28 sa kahaponon. Din nila lang kotob, kininagayikan sa Dewey Steve Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Muntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kini sa Mayong Tinguha sa Island of City Mall. At ang indugan balita din is DYRD, ang Radyos Katawhan. Dagang salamat at Mayong Muntag.
3: Water 2.3 KISS FM.

0: Line 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Wow, Mama! Bago ni nga wife bread?
3: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
2: Silawan daw na ako, Mabi?
4: Mmm!
2: Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
3: Maugyud na. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
5: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
6: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
5: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni magkipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumag sa angiogram o angioplasty.
5: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mong lakab layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon nga small cath lab.
6: Mahindi ay ma, maayag ka ay na maulang imo nga sinati.
5: Maulang ginak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya o angiogram sunusiman na.
7: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Hi, we are the Center Stage Band, and you're listening to the new KISS 102.5.

0: og ni Dudong Ardon diha sa Barangay Buol, Tagbilaran City. Okay.
1: Okay, unya, before ko malimot tay partner, i-greet sa day akong sangay.
0: Sangay
1: sa kwan Dani Reyes diha sa Mansasa. Ga birthday ni siyang ika-60.
0: Dani, tupong alan, tupong pagidapilido.
1: Ga iyang 60 years nga 60 birthday. Years.